Nete fetang yenu ena ke yona the pulse of Jozi Mamedi ibile ke yona the heartbeat of the nation 011 radio ke metsotso ya leshome le metso e supileng pele ho hora ena ya bosupa jwale ho ya utlwahala hore seponisa se na le kgatelopele e leng hore se se nkile ka morao ho ba General Mkhwanazi Ntlantla Mkhwanazi a bitswa jwale a kene lenaneng la seponisa se e tshwereng taba ena ya basadi ba ntseng ba bolauwa kwano mona ekuruleng nnete ya sala ye ke no ntate o ile a bitswa otho monna e tlo o kotloetelela pele sehlopha sa seponisa sa mafokisi kwano mona re ke re tlo fokisa taba ena e ntseng etsahala ena empe hakanakana e emisitseng Afrika Borwa ka maoto. Ha ke bua le wena tjena itse a fihla fela Mkhwanazi ba babedi ba bararo ba kgaotsa ba sentse ba qalelletse hana jwale tjena ba botswa dipotso tse pedi tse tharo tse sa tshwaneng jwale ba tla arabela he re utlwa rona e ka ba ha bona bana ba seponisa sa rona ba ntse ba ba botsa dipotso mono rona ha e le hantle ho nkga eng mo pakeng tseo tsa bana jwale ka tla utlwa rona ditsamatsama jwang fela he ba bararo ba sentse ba qalelletse he ba bitseditswe ho ya hlongwa dipotso ka nna diki seponisa ba hloma ntate ba ba hloma ehlile ka re seponisa se se le haufinyananyana le mohlala ka nnete mohlala o se le haufinyana hao uno ono mona wa tsona ditaba tsena tse leng hore ka neta modisana di hlohlontsa tsebe di nyarosa maikutlo di etsa hore batho ka nnete motho o ikutlwe o sa sireletse ha moleng teng haholoholo batho ba basadi ka nnete alala ka nnete ke mathata a maholo jwale re tla bona hore na ditsamatsama jwang o se ka ba feto horeng ya bosupa ha o ballwa ditaba he ka jeno o tlabe di tla di feletse o tlabe o duetswa mono re na ditsamatsama ka mogaletsela efeng. Hofta hofta mono ho na le video e re boneng e ne hlile ka nnete e trenda haholo maobane hei ila trenda video ena ila trenda monna wa Mozimbabwe a tshosetsa bo ausi ka mane ka sentin tshosetsa bo ausi ka mane ka sentin a ba tshosa mono ebile a ba jwetsa ka mokgo a tla ba bolayang ka teng ebile ha qeta ba bolaya a re I will put a bullet in your head and walk. A re kaofela lona le ditjena tlale abola ka bulete ore ga o le tjena ba boe ba shaperefetse ngwana bo church taba ena ile ya baka dipuo di hana ofela ka nnete ma Afrika Borwa a tsoa molota nnete mane ho social media ntla le ditaba ka mona ka mane a bua ditaba maobane jwale monna yeo ho ile a thwe a itlhahise seponiseng a iponahatse fela re bone a tla ka a public apology. Ke tla o neletsa ditaba tsa hae ka ofela di feletse rona di tsamatsama jwa ngwana dula o ntse boletse ntse o mametse ka jeno re o fetse ona di feletse di hlile dingatanyana tshetsa etseng mafelong ana a re tswang ho ona a beke.

0: 011 Radio News.
1: Ka tselana pele re go lebogile bongiwe kgaitsedi ya motho ke ena e le gore bana pele re alela tsona tsela tsa iriela ya botlhano magagešo napele tse gore nakoela rena pele re thile fela metsotse e supa re itswela mola iringela ya botlhano 7 minutes after the hour 17 range re kiwa kiba mmogo gona ka fa ka gare ga the afternoon take over ya 011 ye ke yona the pulse of Jose jale rena pele re tsene ka gare ga ditlhatlho jale ka ge e le gore ke go boditse ka re e tla re ka morago ga iri ya botlhano ya ba e le gore na pele re tlo boledišana le baswa kudu ba ile gore ba tsenetse tsa dikgwebo ba ka gare ga kgwebo mo ile gore ba le re tlo ba fa tlhatlho
2: tlhatlho dikeletso maele go baswa ka moka gomme se dire ga mantaga go fitlhela bohlano ge e rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie.
1: Yeah, ke yona yona e tlhatlho dikeletso maele ka moka go baswa re napile re tlo tswela pele nna le wena ke tlo rata go tseba gore baswa ba e le gore ga jalo ba napile ba leka ka megome yotlhe gore le bona ba tlogo ba kgona go tsenelela ka mogo tsa kgwebo jale ke rata go tlo ba fa je dingwe ka reka lelemelela sejatlhapi ga ke utswa ka kwa go la sejatlhapi ke re di-tips je e le gore wena moswa wena e le gore ka gare ga kgwebo ga jalo o rata go ipona le wena mo kgweding ya heritage mo kgweding ya bogwa le wena ipeta sefega ore nana egg myself ke di really 1 2 3 4 ebile re bone moswa yo mongwe ka kwa go la Bergville ka kwa go la KZN yo e le gore le ene o tloga a tsweleditse sefatanaga o tloga a se dirile ka matsogo a gage gomme ge a tlhalosa ka molomo wa gage o re yena sefatanaga se ge e sala a se thomile ka ngwaga ole wa 2020 fela ka lebaka la masheleng le go tlhaelela sela le sela e mo tsere lebaka la mengwaga e ka bange e metlhano goba e tshelela gore sefatanaga seo sa gage se feleletse se tsweletse jale re a mmona moswa yoe mo mafaratlhatlheng e tle bathong re re mmušo a ke le lebelele le segona le go tswa ka kwa go la Bergville ka kwa go la KZN Zulu Natala le tloga le direle sefatanaga se e le gore se tloga se gatlhiša ebile se juma ka generator le a itse ba generator o dirisa modirošo wa generator go ka sepedisa sefatanaga seo gomme se tšhela petrol jale ka difatanaga tše ka moka tše re di bonang jale re tloga re molebogiša ebile re re go lena baswa le sekebela bala felela ke matla le tshepo la re nna nka se kgone nna tse jwa le ka tshega ja le bana le nna a go gona gale ga gona motho yo a ka reng se yena ga sa molebana diloka moka baswa diloka moka ke tsa rena le felela go pola gore go felela gona le mmolelwana o la o reng boka moso bo letse matsogong a baswa jwa le baswa ke nna go ya rena nna le re tlo boledi tsana fa ke rata go tlo go fa dinhla tsa go hlohleletsa ka gare ga kgwebo potlana yeo ya gago ke bolela fa ka topics to encourage small businesses tsona dikgwebo tseo tsa lena tse dinnyane tseo dintlha tse e le gore ke tlo go fa tsona tsatsina le gono ke tlaba ke go tlhotlheletsa gore napa o tsebe gore yona trolley ye o iphušang e nang leng difetse ka mogare e ka feleletse go dira gore tsatsi le lengwe le wena o ihumane e le wena rapolasa o lema yona merogo yeo o sa tlhele o reka merogo mo bathong jale e hwetse le gore wena jale ba tla go wena ba tle go reka ga o sa pusha trolley goba ka ba le gore wena o dira sela resbisa gore ke go rekisa bo maroto di-lie, di-chips, mola, bokota, what. Le wena tšatši le lengwe o humane le gore ge nako e ntse ya pele le pele o humane le gore o ikgweletša e le gore o na le lepaka la gago o dira o na le bakery ya gago o na le di-traka di gare di atilibe jale tše ka moka moswa wena se e le gore wa se tlhoka ke setee fela o tlhoka tlhatlho fela o tlhoka tlhatlho jale ge ke go fa tlhatlho ye e le gore e napile e tlo go amanya le kgwebo ye wena o e dirang ka jalo tseba gore ka mogare ga tlhatlho ke go fang yona sa pele o tlhoka go ba le thuto mentorship and training ke ilo tse e le gore napile wa di tlhoka gantši go be go fela go diragala ka fa le go la sun kopane ge e le gore ntho le dilo le ka fa motsesetoropong wa Alexandra o kana wa ya ka kwa go la sun kopane Alexandra kopane o ye go ihumanela tshedimošo gore ana o ka humana mentorship ka tsela ye jwang go ithuta tsela ya tsamaiso ya kgwebo le go hwetša baeletši ba ba nago boitemogelo ke mo e le gore ba napile ba tlo go fa mae le mola gape sa bobedi se e le gore o tlo se tlhoka fa technology o gopole re bolela fa ka mafaratlhatlha re bolela ka internete go dula o mpshafaditse kgwebo ka go dirisa didiriswa tša cha technology jwale ka bo Facebook jwale ka bo TikTok jwale le jwalo sa bora ra ga bitse lorolo se tlhoka wena mo so ka fa gara ga kgwebo ya gago melao le melao wana regulations and compliance ke se seng le so le se le gore o tloga o se tlhoka go ngwadisa kgwebo ya gago ka mogwa wa semolao le go latela melao ya legeto registering the business legally and following tax laws ona pilo ya ka fala go la CIPC ona pilo are lena yale lena la kgwebo ya ka she ga ke rata go no fela ke no pushana le trolley waya fela ke sa tsebalega gore ke nna mang ke ba ka gopola gona le the trauma yongwe ya khaleng yana fa le mola ka bo 1980s re be re bona ntate o mongwe ba re ke Ramalahle uno feletsa no bitse gore ke Ramalahle yale o tse gore yona Ramalahle yeo e be e le yona a brand ya gage ge a yo dira sela re tsebitsa gore ke go latela melao le melawana regulations and compliance ga yo ngwa lisha kgwebo ya gage a kana re ke Ramalahle a business what gona fa o Ramalahle tradings jwale le wena moso ke na pele ke tlhatlhe le gore ko fa tsona ke tlo bua ko fa tse dinga gape tse le gore ke rata gore wena o tlogo o tseba ka ga tsona ebile o seke ba wa tsiela kgwebo yeo ya gago fase wa re a ye ya ka kgwebo ga se kgwebo ya maemo a godimo e ka ba ile gore ke car wash o e dira gona fa le mmeleng o tsebe gore ka fa gare ga car wash sa ile se tloka ga nge metsi jwale ka go tseba gore metsi ke crisis ya naga ya Afrika Borwa jwale tseba gore o tlo harvest metsi ka tsela mang o ka dira gore o humane o na le tjotjo tank maraga fa o ka dira borehole wa humane le rwena o itirela metsi a gago e bile ga o tlo fapana le di bill tsa masepala jwale ke tse dintsi baswa a re boleleng gona fa go 0751329986 re botse gore wena ka ba le gore ke e fenye kgwebo le re tswaragane le yona ke tla re go bua fa ke na pele ke tlo go fa tse dingwe dintlha tse e le gore wena ke tseo le gore tshwanetse gore o di tsebe re go fa tlhatlho ka botlalo
2: tlhatlho dikeletso maele go baswa ka moka gomme se sedire ga manta ga go fitlhela bohlano ge e rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya